0: ɛne ti wo maame frɛ wo no mfa moto bi akɔ frɛ wo ɛwo no frɛ wo o akɔsi ɛwo ana akua o na wo he o yak mu ha wo na ada o yak mu hia se bi o no hia ayi ama o mi hia sika bi akɔtɔ aduane na ɛfan wo bi bɔbɔ me sei di sei na me kwa kwa di sei o sa na pɛ bɛ sɛn o okay me pɛ bɛ sei ha na di ama no but wo maame ne frɛ wo no eka efre waka bibi a kire wono ebi kura na wo yare wo pedro bia no ebi ma me ne da wo oni oni obi wo bepiga no ebi akwasi mi mi so me hu kire mi akwasi mi yare be so mu wo fo ko na ka bibi a kire ma o ti ma me nu ma sam wo anfa ba ma me ni wo ye no o ko ye ye wo ko tun ta fro wa yan ko fo ma mbe jamu kama ade cha ma me afri mu Ma mia frimu. Oh, ah. Yeah. Oh, my bad. Pion, a drip baby, ya ma, I rewot me chinipa. So, tea be no master, my queen be demo, ya ma, minimum be fossil. Oh, my mini quit me noon, who saw a day a crack baby, yassi. Adeyan, ni mami be friend no, o be pisi kako toye duya niyedi. Nasa o mami pisi kako toye duya niyedi, ko toye dru, e se diya kwa na, e tika uyi nipa bwani ya na, na se, bwani bende wa ye, ane wo kumu kulipa, wadiye uwa na. Kwaniye u? Pato ona diyo ba ye? Sa wo kai on kwada brem ya rebi ya bo wa a kese ka wo bibi ya se keto wo na so maame e gbo moden se da bi obejina ama wo ama wati menya nkwa ati menyini ababdrisa biro ati wo ge sa brena ka wo no maame ma kwan ma wu ya enne ka be hu sa yonkofo no ama o se skanana kabu hu sa yonkɔ ayankofo no na no ma nante ana kabu to kɔ twen omukuo na ana debi debi patu ma me se debi me bɔ me ban ho ban me ko ma me ba me de me nkɔ be to ma me ba de be ba bi amra ɛne de wunyini ye ne wonya ayankofo bi wonya danfo bi nim wonya wo ekuo bi mbɛ de wo ho akofa wo mo hwe ya kan se bi onu ma ho hwe emabru no bi aba ho se edru ba bi a opa ko hwe eku a akwadwon adamfo a akofo omo a ono mo nam no eh adamfo a akofo omo ono mo nam no ko hwe sure oye ho sika wo tugu ho na pa fechi ko nwa ko hu bibia ne maame ene ne papa tie ne maame bibia ne maame ne maame kura de ne papa bibia ne papa kura de ne ba bi kura wo ko hwe bibia ne maame da hwe bibia ne maame tie aduane ba ne maame ne maame die e kura be kwa bibia ne maame e wo no agya na ne maame koso no ko hwe e honum beto wo kro kasi mu wo gi ne ni wo de yesho e de yesi tie beto ko hwe de ne maame e bibia wo benefo oso apaponi enye ne hia no wo twa maame ni wu a efia maame ni tim no bebe wo no oba kwa kwesiesie fie ho oba printi fie ho oba ya kama ama ho aba ababa aba ku bia ne maame wu na nsɛ maame ni da esum efia no da mu no da sum mu maame no da sum mu bɔ dɛsum ɔne ne maame nkasa ɛtɔ kwade pia ɔne ne maame nkasa ɛn ne maame wuyɛ no mokɔ ɔsiesie fie hɔ yɛsiesie fie hɔ yɛtwi wɔ kama ɛyɛ wɔ kama ɛne ahodeɛ ama ahoɔ bɛba ade ntira ɔsiesie hɔ ama ɔyɛ kama bam ne ɔkɔ abɔnten eku a wɔdwan eku a de wɔn akɔbɔ wɔn mu no ayɔnkofo de wɔn akɔbɔ wɔn mu no sure ɔno wɔyɛ wɔ abɔnten no abɔnten deɛ wɔyɛ ne maame de awerɛhɔ ne su ɛna deɛ awu kɔ asɛm ado. Tell my me frewa ane obepiska. Okupe ba ene miyali ana menaye miya ana mitia miya ana mi piska tadiru ana debe a mi diskamana me dema ana inchera sa fremi. Obesene na mame sika soa ensene sika kasi o. Obit ma sene na bia 50 Ghana, e bia 30 Ghana, and de Ghana mame deji. Beto abonti su ni abebe akwe show no. E busi ka bi chewa yem tibi show. Yembesho sika o sene ho no yembesho. Bani mame die oh adie but mame na odwin ne ho na otimi bom modin bon ne obo ne chidom no odi aboso bon yem no ehwa o ma obedrisi no mame die die da bi odi odi dibia nye da bi mhm adafo no nya ne no wato mame akore papa pony and na some da so no papa pony o mame die rewo wi uno mame yaka o mame di sun ewu wa ye yi fine but met ba catch se ko ne ko pa mame a chew konanu su ko pa mame a chew konanu su cause o mame kai brebia ya de bo wo na untimi nante ne su mi ba ye no o mame timi wura mu jije wo no ye wo wo no me wo ne kra ba wo no kra no untimi nante ntem. Well, obese mami echi sa mami na bre e ko fo ma didie no e jo mani no untimi nyi wani bi eti mami no na ninye otimi dia aya bonim abaso abaso boniyem abona se aku ajew unye bi di ayon ko fo na wa bonti ni emen edidi ya edidi ai mienam de ma ho de na nya misika de mpenam de ye sana beka o mame ana Dubai papa puni wati e mama mi ni awre ho ku wati e mama mi su wati na Dubai bia e ya wati do baby a yapa mi se ba ko woni ne maami eyaka ne maami da sum ne maami da sum ko pe mi se maami ni wuye no na kaniem no ne maami nkasa be mame ne so bua woni die ohwewo ja me mame batie fo pa me mbra mu bie ne ja ba se ne pa na oyem ne 0243 20 20 26 0243 20 20 26 mama matie fo pa emre mu bi neja yekọ omunche ne yekọ hwe die omoso be ene omuka okay hello hello ajima ajima da asi
1: ah
0: don king mama tie ohene
1: you are the final couple shall we say ngi akere da shivin stream shambola kesim na kaka mi kan ni I am a friend.
0: Mo mo pa pa man ko send a wo pa jo ma e be ma o da che no you be sha ma man ina no be sha o go no e da
2: okay
0: so su ti be ba so 0243 20 20 26 okay hello
2: hello
0: yeah ba cha me ne
1: Okay,
0: yeah, so okay, mommy, do you hear me?
1: Papa, I saw my what has happened? You are a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of
0: Mese weda si pi ane weda si so so uti minya eso eba si bi ane okay hello
2: hello
0: ya bacha mene le siye ahi asokwa jwa nshin adansi asokwa na ase hi
2: adansi asokwa
0: okay mati wajwa di ni se hi
2: vivi za ufi mensa
0: okay aja mense mami tiyo
2: mami fonzo ebi owa
0: I'm going to go to the house.
1: I can't see, Kafra.
0: Okay, hello?
3: Hello?
0: Yeah, but how many names here?
3: Nah, I'm JB.
0: JB, Kasafi?
3: JB, I'm Kasafi, I'm Boko.
0: Boko, okay, JB, I'm with you.
3: I'm on for coming to me, but I'm fat, I'm
0: I'm a man.
3: And teams, you know, many schedule your mammy, who's a

Anopei do erade, anopei. Na sain ebdo unu ya se wankasa wo. Ti enyumu wei emu ensem ye na yemfanko ti onyankopo ansem. Enche biya papa ayekrado se odinya miyansem ebebre ye. Pe wana ya so eti inshira 104.5 ina nyankopon inshira mye pa fise fide ni doso nan so mochi su inshira enam se mochi su inshira nti munso mabaye inshira pa mwadi ina sofo pite ni mitinamu ama mi papa Jerry. Papa waha a oshe echire amaye ayeyimre beti papa enkan ye

0: San so na branya me chen na yere muso mo bom so mutie yem fadjuma de ni agro bra to na yere enso yo na ebe yin mo fadjuma de ni agro ya min shire mu ina.
1: What if you could make a song using only your
0: asem eba yenchen yankopon asem eba yenchen e papa aye crowd ti ye ko papa ho na ya ma papa akwaba ene anope na odin yankopon asem edi abreye ene anope.

so wa o si e ba nkwa mu biem prophet martin o se bon so si e ba nkwa biem mama baba mono akopan o si e ba nkwa mu biem anopai e ba nkwa yes anopai e ba nkwa mo

ebi odi abedrini ose obehwe ball na filia eye aba heba eno be mo aniso ada ho ni wetimi ahwe ball no e filipa aba heba se se ye glaucoma cataract na tetewo se ye longa na short ni nyina no obeboa ama bibia timi akonkan

And a 12 on I can't, 12 July 2026. Ya bom pa yen chekra ese bo so me be so na fi na ene me mo akonya na chas kwajo fo so nyum bia ye o de me che daddy lumba nyum bia ye o de bia ay u be friend wa bisa na fi wa dofu bia o bisa man bia me se kwajo fo so nyum bia ye o de bia ene me mo akonya no afre no bisa enti

0: ebe piaba.
1: Na wo MPP amanyokuo abato na eyi ewo abato mpesua so no yekopie mu ewo bantema na omanfo bekai se enra abra omanfo hia ohonom a wo ba beto aba na ene ohun se ni pekuo bi agba wura honom ene ballot box ano watama to atwene ba bi pepe kutawa no wa gie firi nsam no wo buru bi mo ekoso a ema ekowie echre no na be sese woto no wo chese nse esan se de ekoso no na eni anyan de wo ye wo honum po ema obi ho kan ya wi echi no na wa prepra pa nanso nei ya sakopie mu honum no na abato ni jina mu denden dia woto aba wo ne senti ye bo pini na na boache dan kwa wo no na abato mpesua ne so no wo ye domfrefo honum na sema wo kan ne se amanyokuo ni mo mo hye abato nsam so amanyokuo ni no wo mo ne hye de koso no na mo mo kwan sa aba no ene wonto
2: da se de mekan no di kaka en e da ye to aba na name person met good member my family doing before be ana and go be by ebe say election ni na amanant ni anko report my region ni national e my region for the say yoyo as I bring new money na for say and yan to abani ti na oha election ni cost us the money be nsie police for ni security everything is in touch election ni cost be be nsie and draw na advantage ba ko obi omombeye wonchu wonchu no e dia kunya bone na asoma ni pray ye din ko hospital amana ho atono na ho ntono papa saje ya se no pio pio ni nan na momo ne wa ba aba ba tuna ba me no ka se wachi ko he wachi ya bo zo wote wa bibia ko to fine election ni na ko so aso bi ni me diri se ye be wie election ni na no na bantma ye an se emo anantie ntokwa na se bonchi ntokwa no we pija pija nse ya nani mina ba wiye we de ba wiye no na asu bi aba bantu ma ni jina atin asu bi ni da se de mekan no bi kaka en
1: na na bua chidan kwa amanyokuo no waye won dom fremfo ewo abato mpesua ne so na wakasa wiye no ye chiben onipa sabre de pop shane nan a wode amrika esa kwoto aba no ye ne kwabna jey enso so echeche nkomo ebisa ne se e di ade pote pa na no esi wo hono me kwie echre no wotimi price a wono so de nsam tu da esa e de so so se wono de ye nani je so wo ba beto aba ama amanyokuo ne senti bibi ebesi bia no wonfa ho obeto aba no
3: ye de but nyesa ko nga ye le ba se ye ba beto aba na me ye agent ma ba ntuma na bi bo do na fe me na bi wona na me agent na no mi wo soro ho no a ye ti de mu ya se bibi di pipo ba itu ko na me didi ti amo vori ni me ga na me ma do ti me da me na me ka de ko na di hu ya ne se ubi jam so force na wa pija akonya aye saibu bamba iti oye na me ya fase dwa se na pa e betuma ba ko so e ba do ni pia akonya e be she me ni se ti me ni bufa akonya de ti an se me na ti ase tao na se me do ba te no na me se bia o be sa de abom ti di mo jase e dwa ne e na ko me ni ba mo so na me da Kumbanoche, emergency. But all the same, you know, the abattoir also says to the man, Papa, soon I'm going to say, I'm going to pay bank man cost of bank money, you do not. MPP referring to my pa, and for some of 2028, a budget to me, you know, I'm not going to, you know, I had the 18 and 7, and my best of about the 12 and number E, and Penguin be the bank money, you know, I do MPP and make my budget to me 2028. And it's not my talk, it's my me won to me as a soul said Ghana because bank to because unti e na ma ba hanu ma le betu ma ba no
4: na e fa us me to
3: ba no ma be ba e sense me plant no o ba mba koto o ma mba me like kura ni ma koto me dey fefefe
1: leje ene e tin ni a worka se wepra enso won fa ho wakwa koto na ba
0: yanto aso na yenyina mu ewo oti mantamu ha kwanta south asemna mno kan koma ye yedi ka difference ye ma o menuka sen wuko empotamu ha ene Ghana Journalists Association ni nkra bata ewo oti mantamu mpanimfo so atwro krata tenten chabetro bontena ene e krata ni munsem e chairman edema Ghana Journalists Association ni nkra bata oti mantamu ye ye wura kwabena nto ene nana ne frano wa homa no so a obama ye nkyremu ye pa mira oti menka majoe
5: Adamu nuko mje so papa.
0: Na pombo kwa die.
5: O aduma kwane na nanu madaru mayeguso.
0: Yane aya masebe jani madisi ya won kwanta south di nkomo. Ama wono kra se DC yenye sana tie. Mu aso yi fache me. Wo ye abankra chepanimum eh abankra

yariya da kan ta mana karka bi kudi dan me mai asiki gadan sa ne Allah matalauci kuma gadan sa ne Allah sai daga dakanta baka dakanta ba don kudi ka mutu kai yaro ne je gida kani kaka yi wanka aiki bai kama da kai ba